0: so sa menya asoni afrika da no so
1: in shiraya fe
0: you know kasa no wa fa buta wa woro ne sa no wa woro ne nan wa ya asoni afrika ne nan sia go ha menya chidi ni awu soni tia wuni ati ha ya asoni na mesa o e ba sa be ma tia sia sa sa wa woro yesu wa meso me woro yesu

sawda papa dam sawda sokro so dam uda tuntum dam uda kaniam ana uda esumu ona da bro sa so ana uda fitiam ona da empa papa bi so ana da sori kwa adwuma so oh ona da akondisi mu ana da fan mu me se ona so no bi na da ye so nko ana da ye ye nyina ade achi ye ni o ye do nya mi ase so aka aka ti ase fo ho enye sika ni enya nsa ni enim die bi nemum eyo nyame adonwa aseda anam de ma wo so wa fidie atoha aha ye nsa wa hane na na chipo nim kasa fidie ni ene na wuti ne fe na jama nsu ogoro ogoro ni ye ba kopɛ ye do nyame ase wa so wona wa wo ni enche wono ye ye papa ense wono Embom ya dia dia bi onyame na dum kakra na ya de ti onum ko se bre nzu dru ayeso e bekɔ ene me ka se ene me me na bweni pa e won won ai omo ne no mu di agro omo ne no mu kasa e no mu ekɔ ba bi aba ne ene ona da wono wo kasa ne ho enye yie enti ma me se me ti efo pa ma yenko fo pa ona wa kasa ne me no mu di edi dwumen ma me se onyame aka ma ka ti asefo ho ana Mama ya samati afọ pa onyame akama ka achi asefo ho ana eh nana bua ma abeso onyame akama ka achi asefo ho ah what to hey go there 2 pm we dem to why to get so akra o kan de che adansi asokwa ani sarifu ani una owa no wadu bi ase ah sofo abraham owa adansi don passe ah mama semu onyame akama ka achi asefo ho ana One new. When so nyame aka aka ti asefo ho. 2 PM so nyame aka aka ti asefo ho. Man Rita or Saint Sans. Hey, or Saint Sans be bi ame mo ache. Man Rita me chia mo ache. Wo wa hene, menim so nyame aka aka ti asefo ho. Asante achim profa of your ponsa. Me so nyame aka aka ti asefo ho. Na Marisa Sofo Martin Adam Kwame Israel Bush Apeni me so nyame aka aka ti asefo ho. Mo mo wa TikTok, mo ba TikTok wo nyina onyame aka aka ti asefo ho ana. IGP, IGP me menti amo mo menti platform no so onyame aka aka ti asefo ho ana. Joseph Amuaten awu wo UK. Joseph Amuaten eto ba bedru Ghana me mo akwa aba. Joseph Amuaten me mo akwa aba. Aba bedru Ghana. Gabriel uwa iti, Mr. Mensa usu uwa iti Bema Bonsu, ane uwa ane uwa US, awana uwa Nanu wa hini babi diya kwa sidiya uwa uku biyana Kevin Dako, Kevin Dako, ane uwa usu Mbe ubi asu mi mwache, unyamiya kwa kacha sifuwa Kevin ani minia ana paye bedwis e kakra mi ansana agya me hunte enche ene mebre no ebekọ ana ese efi na mi aduma na siki kwonde ebenya obi a obeba obepiki course no area mayen ene minu se di papi waye ene asedanam de mamu na wotwe twa mu na minia minia no mpi mo mu fra na mso na meti ami na echi na masipi ene munia kakra betimi aka akye wono minim se school ayi bi ye se empofo ma bi enya bi nanso ebi wono ma e na e di papa papa na ma chama meka ni nyina ni ene me no kase enra ena sane na ho ena ekodi ye nua be ma Kevin ana ye ofa ye papa ebi bia ekodi na otweda o me hwani padoma e ba ho ana nyagro You are Kevin, aye, on one cassan, the radio and a song. Then I'm not song. Abuabia Wumbi. Oba media, how media also, Omu Wumbi. Driver side, Omu Wumbi. Lawyer, Omu Kahumbi. Now, me say, a juma baby bank of Fugina Kahumbi. Mounu said, Yadisisha and a Jim Kwan. A two year old Kabra Kessi. Eja kesika wei mapafo e bai ameboa mapafo bai eni padoma mo ba woni nyi asam ketua uye kon na yesu na kuama
ɔmo mo ba hɔnom nyinaa nipa dodoɔ no a obi ate bi kane deɛ kakra wei didi ne nsɛm kakra wei su ne ne yɛ adwuma kakra wei yɛye kakra weiyɛyi kakra weiyɛyi kakra mokyɛ mo nyinaa ba nipa dom ba hɔ nyinaa nya korɔ ɔwɔ mohwɛ sɛ akristofoɔ mo so bobaeɛ a mo so ne ne kɔ asɔre ae lɔyafoɔ mu ne ne ase saa bɛ ɔsɛ sɛ ɔso lɔya wota sɛ lɔyafoɔ mo so baeɛ anyinaa wiase wɔ ho ɛduru baabi a onyame ne ɔte deɛ ɛyɛ ase sɛne ɛtiɛ biaa monim sɛ ne nuane nua baako ɔyare wɔnde wahwɛ ne ɛbɛ mfie bɛɛdu adansɛ meka asɛm ei sɛ mesɛ obi yare da ayaresabea obi bɛsan no ɔne baakɔhwɛ no ɔkɔhwɛ no wayaresabea hɔ no mu ne wɔnu asan no akɔkɔ wu na nnipa no ɔyare no ɛte hɔ meboa obi ayare da hɔ no ɛnu sɛ nipa no awu a nti ɔno deɛ ɔno mabɔnte a ɔte sɛ ne ho ɔden ɔkɔba kaka ɔtumi kɔba me nua ɔyare gyaba mekɔhwɛ no hɔ nom ɔno ɔno kɔhwɛ no no ɔkɔhwɛ ne ba ɔno ba ɔno ɔba bɛwu na deɛ ɔyare no ɔda mbɛnum sɛ ɔwu no ɔnkɔda hɔ ane saa na ɛte wɔ abrabɔ mu a na sɛ yɛasapɔn na obi anim sɛ yɛasapɔn ɔwu awie na ti wua ne na ɛhwɛ ti wua ɛhwɛ yɛasapɔn na ne nwu name bɔ yi na ɔwɔ hwɛ no ti wua na ɛhwɛ na na yɛasapɔn ti wua ɛsu ye sɛ ne ho bɛtɔ na fan bɛsi he ɔno ɔwɔ suma no na ɔwɔ suma no no ti wua bɛfa ho wui gya yɛasapɔn asɛ na yɛasapɔn wu yes ti wua bɛsan ho kɔɔe

ane yawada ana eni apani yawafa ebibia kadwe yekojini na wotweda oh mafo mo baye mo yade mane ye fe yewra atabimpe donima oh abone ne hokani ne baye ei ma e wono ye die ba mani efe asofuo num oh asofuo bai region minister ba kama on in penny war oman penny da da be die che alaji mawun ba umia bai on munyam ni alan kojo che martin ane bema ba bai na adie bisi wo ho na adie si ye ne e be fe pa na abra alan chematin duru awachiachia duru honuma na dr mahmud baumi asore no asone insano achia no abam ne kama na efe kra kwa na abra dr mahmud baumi aso be kono no so chiachia no okodo na ala so asona achia no so abam ne efe efe medin kra na obi wo hanuma no te akyire na omutwo no mudi enkofo mi no omudi omatam yesi ge bi bepe yo no obepe national youth organizer ono ka challenge martin se ono adi we se wonu challenge martin adi we na oti tv so edidi alantem na wonu se ba umia ne challenge martin sha no mudi nkomo eti se omumie no kwedi ba kwa chi kwedi obi atam abonte a ohun se ohun de beye na ono so be national youth organizer na ono de ne sa aso omu alanche wo bit ano adie we on alanche martin on munyam ni alanko jo chamatin aye country the whole world abibinia a un for youth for trader aye wono ona ma african trade center aba Ghana papa ni mudro aye kura no ye kasɛ internasi Ghana e tuwa bane kase mpa omae ni shini pansa ubiti media shane nsa na anu akwa kwa haki tuwa biya seno onu didi na temu abla Dr. Mahmud ba umie shi anu mucha omu shi edi nko mama ni yefe omu asa wia nwa kate wenye hui na ndia enye hui upeni umu upeni ke ya kan obi an ne hote o politics mu a onye basabasa e wo onimunyam pa sa papa no timi nyini mfiri mu na Ghana e betra me nipa ni wuwiane aka se nyaka na kira sem papa me mamu fatun ba ko ona bo dr kwame adekofo opa ne dwuma obeyeye ya obetna Ghana ka so besum Ghana ne dwuma oyeye a ba se ko defense minister nyema wo yeye a meno kasa sabi ona e board chairman ema aye Kumasi Technical University ona ye board chairman wo. Papa no unte ne ho asem boni ani ne ayinyina hwe nyema wo papa ne so nyema wo ye e da form bibie ne wo numa nyema wo yeye ye nka obetwa ma na wu bo huna akola kito betwa ko traffic dis no kasa tia sampani fo hwe enka ne na amanyo sem no aye kyere wadwen ma menche madwen de na wonim ka ma menka kyere we nefo o me sisi odie se ba be we na de e beboa we su na de e beboa we na yesi e beba ba te ne di aba ne atem didie utimi di atem a ye mema post utimi di atem ne abo aba so di we atem di atem wa ya de na wono wa se wa chi se di atem no asem to wa ho na be hu se se nipa no ma oba be hwe wanim no kye wiya no ma aba aba me kwa aba na di wo mu ni ese wonu onyatumi ni wi a o ba ho no mabeka che nkola ne se mo mane ma na na no ye operate didie ba ni be ba obeba mu free emu sa ne se o appointment letter o appointment letter emu sa ne ba no eti wo a wo o se kira wo didi atem na wo kwaso di atem eti wo de otranum obese ayika awiabuno yedu be yi kwan yedu be twitwa kwan ne so pete du se ewie kwan ne manfa kwan ne tubi ebe pa kwasi nchen yedu be yi kwan
eti wa wano wa ya di atem ube di atem na febe drube ya biya atem di diena ube dienu enu ni ya dibe kaya wo enu bobo wa baso wa

0: Samne da hane kala sa na ho.
1: Ano din.
0: 22 years of marriage. Any years ke tuwa o.
1: Ye die ikra na anu ya ye ko ye ikra no. No kra no. E hu papa no mpanimfo a. In fact ye die ni die mo mo fise. Enye izi ye die die we be se enu ya na.
2: Because
1: e ku re mu nti.
2: No ba ba kra ndia na o se a branch a wotu dem prapra ho ni ade. Si si o kitchen ni alo washroom. Wo ba na o yiri blazer da ho.
0: Na baby case wuti mi kana
2: mo. E o se a na akra ni pa bonye da center ho. E ti wo hu na wa fa sa. E ti so ni a we che ba me atari. E ti hu se na the one thing is a pastor so mu no ma bwata e ma no na ma ba ma no kasa
0: because
2: the pastor ni pano no ni twa opo na ko pe ba bi ahye
0: because me say bi no so no de san kran yes o mu ka mu fi ho na ofa ne siglet e gunu ko no ko ko he bo no da fu dem ko tina mu a no mire no ba
1: yes ne de ni but yet and go for so worry pa o and go so e worry
0: so we ma ho dia tie
2: quite a bruch asem
0: sir
2: it's okay
0: sir
1: and also me unis our any sometimes e be ho an e true
0: Lucky.
1: Be so ho
3: a but they are beautiful marriage right
1: yeah be ho
0: omo no monkasa
1: omo nkasa
0: san ko fone nkasa
1: be ho pa beautiful ones and ho pa
2: John DeMello pa and his wife I me admire
1: wow
2: and I Majid Michel
0: yeah Gino woman yeah
3: or both for and the wife say efe
0: nkeje ya bitu ya tu ho
3: sa o ba de o si anyone
1: o gidi ade a meme hu no kakra ne so
3: itu o gidi ade man kasi ya
1: itu anamo kitu e kakra me hu ne se o aware ne yesu fan sheet tim se ye kwa ye kopi bibi me tu me ye ko solve problem o ba be solve be ma problem bema be solve oba problem te me dia she me trim say me wife won solve me problem me so me solve ni dia say she u trim say oba ha no be solve problem ade bi abe hu bia no eh how be te ko duru ba bia ya ne akoye nipa emre ye ni sini to ho na nipa waya na adwun so besu ade no
2: yes
1: obesu say obesu ya no obetu so akọ aware
2: e be dey say o kan say as dia wa kamina atum je me mare ntimi nyo ba bi na me wa na me ka na me solve media na so
0: and also say that there are creative problem for my
1: yeah
2: e bi say na can say say bo secret pia ba e bi aso na here aduane wo kitchen wo e bi na manta de kwoku nyum with my fuck wardrobe
0: yeah
1: e problem here so
2: yeah
1: so e na wo koma obo akwa bo ntie e problem solve
2: so usu ku kra ye e wiya na try the big na so fuck wo ni wo enti any na they all can
1: na only me say nyankopon kro bo nipa no ogusu solve problem nti wu nipa na onye wa dey say o ko solve problem no
2: so
1: wa boy say
2: me say no ma mi yan say o so so
1: nti
0: say ka galam say
1: nti ya manage no ma na
2: say I'm busy spiritual
1: but obi an
2: so ko dey as in the flow is obi the topic no e afi ya yin yin
0: say manage dey part of life
2: e bro down
0: obi ehia marriage pa obi ehia cause marriage an ko yam a even normal relationship an ko yam a bi bia crash mo na ko su ko twere kwezo mfedi na esa o girlfriend man pressure to fa pen o hu hwe o pipa do so ba ko twere dam sa bana an ko yikwa na so girlfriend o campus o friend o so motivate wa me say next people abobo e na ko friend o so ka say ah na o to school nsua de dem so ra di kron kron di bo sa ko bo di bi nti sa wa de ko yemo a ye ko dwuma mu ko pay application na na o ko to boss o na so ka sa kire o rofro fo a na yire tia na ofie obi ko dwuma na so e correct na nemu tia onye kutu so to
2: fi papa de babo boys cause ye mi ro mi ni ajo ma di bi ku mi
0: sa da tia sa ko ko ya o chena wabani na aye oba na tia no be ma na tia no wo de letter man na ko o chena no aba o ko bi akọ o chena no aba nipa no so nimu da da bi akọ na o chena no aba onya kwa kwa no ntana si musa sa de na ko so obra bu poni ade to obi e good bi ya nipa ne fie de eh come on obu ha o frene kwa nse ko wait na wey okay e na se nempa info chere no
2: obu so ha na na na ne kasa
0: so mo count kwa 1 week na ko frene pa no bi gina fi o se wey na na ne kasa no asa no atwa se
2: ha de ri e ja obu ntie mu bi bi sa de
0: ba ni na ko wie empa info so mo kan se se nya se fu mi ni twa ba de egu e wo sat list ba ko ti ko frem kakra
1: ya
0: se mu na se mo ni ate ya emfo
2: e ni ni ntie na wey be ma so na wo peso ko re nya se nya abotire
1: i no dear abotrendi esese hunya
2: ode na ho frene ni sa
0: se to no kwa na de kwa de a
2: bitima fo ni na kwa de a ndie
0: na kwa so na am 5 to no hu biemu de tie no
2: so ba hu be ye be ma hia
0: obi bia na le sa ohu no fo no bi hu to no biemu

0: Wamrekwa wa wedidi ewie na sa wonom ne enam yensechi na sa wehu sakraye bia kohu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echidi edura e free shalina healthcare fda aje gbedi nkato yi atum
1: Isra 104.5 FM.

0: That's right, this is 104.5 Emuati Media New. Brunsam Namu Hasi. Brunsam Afaba.
1: Now, no.
0: Nabi Biaboko.
1: You're a friend of the
0: Yeah. Only Brunsam No.
1: Yes, of course.
0: Brunsam Namu, I'm a Pimwish FM.
1: Yes.
0: Media New.
1: Media New.
0: Chale mu mama mfumu say yeah mu miti wote ne wo mo
1: mhm ndi mfumu kwani ne ndi ndi asia no
0: that's right
1: tiati amu ni na
0: that's right
1: akata ye mfumu fia fuko mfumu fia
0: that's right
1: eh na seha
0: akata yesu
2: yes boss
0: yesu
2: yes boss
0: wa ku ame pa jo na bibia boko
2: bibia boko
3: Tell you ever say this I show you bring with ya.
0: That's right.
3: Indian Frankies.
0: I'm a mucha vietano. Say I am not brought some tech in your own.
3: So no.
0: Internet the movie soon was a
3: woman.
0: But it's not mucha vietano. Brought some
3: Indian Frankies.
0: Munkunu mami, munkunu.
3: Fuko. And then you send it to me, I am in room.
0: What is your bed? You are my friend, Sam.
3: What's the second number talk for anything? What's on you?
0: Yɛn fɔ bisi kɛn tia vieta.
3: Nkɔ fɔ wɔsi kɛn tia vieta.
0: Ɛyɛ sɛ ɔbɛ kɔ akɔ dɛm.
3: Ɔno akɔ ara ɔtɛ mu ɔni ni fie o.
0: Ɔni ni wotwe no ɔbɔ nsam deɛ na awɔ awɔ dɛma no.
3: Wɔso wɔ masta kyɛ ɛna wɔso wɔ yiyɛ no ɛna yiyɛ.
0: Nti wo bɛma na yɛ yɛ. Bɔ nsam ma ɔyɛ yɛ a ɛyɛ owu ɛdɛ owu afa.
3: Kɔ bua. Ɛna wɔsi ɛdi ni ɛti o.
0: Master,
3: I'm going to go to the house. Ni wa ti sinu mo na ma koto pra ya o ya ye mu na wu. Sa ni sita popo mo na o su ko pe bi aka. O wa ya.
0: O sa mo ani pa o ya sin pa o.
3: Na do ye mu pa dai.
0: Ba me me me mani pa e ji ye.
3: Akwa no won bi ni o hunu.
0: O bi di no bi ya de bi di eta na.
3: He mi mo ya na eta no. Na akwa ko to ade se fu go pa na o hu he no. O bre wi ase sin.
0: O bre wi ase na wa se wa sa mo. O bra no o bu na bra di su.
3: Sa me tell the best.
0: Ki ade wa che. E do na bo na.
3: Ye se o pike ti o pike.
0: Ane. Kedote
3: fuko ni aye ni ame ndei
4: ana mi ku wi ske
3: popo ka wa ni o
0: e ko mo ko ni e ni o wi ya no na
3: bo na to wa sa we de lotu en ka popo ko ni mi boni ko
0: se tu wa o be de mo be de na tata
3: o be de mbe ana ska no lotu ya wa no
0: ja ska no be tu ya wa no mi ti ma ho hum mo
3: he wa se mi se mi se lo so ko ya ma ko na na ma ni mo ni bla
0: e ha ma ni mo ni bla be di na ti
3: o ni mo bla pa ni ni ve ni mo ni ko e ze pre o ma ni pre
0: mo
3: pre
0: o pre an ko ta mi nem se se
3: o ko ni ni se
0: o ti na ni so se se
3: o ni ni so se mo fe le
4: na mi ko pe lo bi
3: fo ko lo bi fe
0: che ra che ri na ni ko pe lo o de o bi bla ga
3: ni ko pe lo na mo ba apo lo de bi o bu ko bo wo sia ye wa ni ki ni e ni ni ko ti mi ni an ko
0: do why make me here what you argue say ko disa bo say o hwe mfi won sam
3: we
0: say the whole account
3: no so we no no
4: loan so me gent me to you
3: it be present me gent am for you so you
4: ha I no ko jina me sam for ko twa bi
3: ko no no what say
0: we fit go one say
3: you come in here no
0: to go one chain and go pass
3: you come in here no
4: no na ba
3: lo wa go jina go fra
0: ha
3: 2000 yes I'm so so I'm so so me ni ni ni na so ka ka
0: I'm so so fiko me twa
3: wa so twa na ko fa ni dey
4: we dey met him me
3: twa ni o ti wo kwa na ke
0: ya wa to wa dey
3: he so ko me kan tew sam pili ni to sa ni ko ni fu fu to mo mo
0: ya wa cha bwa
3: ko e mo ni no
0: ka o ti sa me na u ti na corrupted en ti sa ni na
3: wa ze corrupted are ya be ni
0: ya wa cha ya
3: people ya be ni
0: e people
4: Bonsoir, nous serons tous les bonnes
0: femmes. Quelle bonne femme! Fibro, vous avez un bon sens.
3: Fasson, fasson.
0: Fasson,
3: fasson. Fasson, fasson. Fasson,
0: fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson.
3: Fasson, fasson. Fasson, fasson.
0: Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson.
3: Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson,
0: fasson. Fasson, fasson. Fasson,
3: fasson. Fasson, fasson.
0: Fasson,
3: fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson, fasson. Fasson,
0: Fiko,
3: wangu kudua se ni mamu wangu
0: Eni wa yeti yeti ana
3: Mamu wa sebi wate Enti Mavim, mavim, mavim Eni yibi tunu
0: Avieta
3: Yadi wami
0: Obwani
3: Wazone Wendi yadi Fiko ni yadi
0: Yena siwa adrim
3: Fiko weni yena ni mamu wudi ya kwe
0: Fiko yena siwa adrim
4: Menye sika wea kutuwa lu nasa
0: kutuwa Hey, bon sa moi c'est ho.
3: Na de wa c'est ho.
0: Ma c'est ho pa, mi chen si onyai.
3: Akwa ko to ho, we bra wa bre pa, e zo za nyai dey.
0: E ti bra wa bre, e sa bra bu na bra di su. E ti so yen dey.
3: A den di ho pa yen ya, den ya ko to ta ge ne.
4: Na,
0: mi so pra Bon sa ma yesu asere.
4: O se mi ko pe obi di moto ni manu na mi diska.
3: Wa c'est ho. Me di yen o so ko me di yen.
4: Bi se mi am se se fit.
3: Ko wa ko ko bro se no me ni.
0: O bo afi ko na ko po di yen o Yesu Kristo di yen o akata Yesu di yen o.
3: Me di
4: yen.
0: Ma si adi no.
3: Me se se wa gbe mi go di kisi.
0: E ko di ne si wa di mu. E wo ye. Me don guy.
3: Bo mi so mo to ni manu ni en ko.
0: Be ma ya.
3: O ko adi ska na ko to ni ko. Me ti mi an ko so ko ko bla.
0: Wa.
4: Mi tiru na ni se se fit.
3: Wa se.
0: Jaro se.
3: Ni mo kan.
4: Na min saka iska na nak me gane to go gra
3: to go to go me na ka kwasa
0: san san sam na ka na e ya sama u be dema che
3: wa no ti ase se ka na ko se fam se fam
0: wa ma ko sama sere
3: eh wa ma ko sere
0: wa sere
3: ka to yesu na sere
0: o de sa
4: o se me kwasa wa ba ona mfan ko
3: ma
4: o ti fo ne o me ji sika na
3: strength
4: ma fi sirim ka
3: wa sa
4: du boda no so
0: ena sa
4: du bi obi e no bi e hun ni ma se asem e ti ma hun to go
0: obi e to pradia ma o se ni pare ti hun fa so hwe dia dia wo ye
3: e no tene
0: ah
4: ona yi
0: ti ko me nya sa
3: ko ona ndu hun ho ni batu mu
4: ona yi so be hwe mi no chimi e
3: ona no kamla
0: o be de ma kamla tata bon sa ma do da ya ona
3: ona dia wa di e ni pa ti ko tu ba ba ya ma na so mu ena ti wa ye ya no
4: ah me de me ni e di
3: ya ko ko ko ni e
0: di wo so de wa ni
3: e de o wa ko to ni
0: ko to nu ade o ko fa ba se ka beto
3: Kau dah jatuh nasi.
4: yana togo kroma che
5: inchi riefe
3: te koto mu koto mu
0: che
3: te mu che
0: kwasa gren kwa na bai bunsam de mo
3: wa ko pema ni bufu mu ko kwasa mu ko kwa
4: ko di vu a mi nya me
3: de
4: me o give wo no ko kwa ko fa no em de na dwan ko ko di vu
3: me de no
4: ko di meti me di na bo ahye wo
3: ko di na bo ahye wo
0: sa sa ko ba sa wo
3: man
0: o sa ka ko sa ba na wo ye no o ti ni se ko fa ge bi fa ko ko tonu na de ne ko ko pragia ni na bunsam asem
4: then the creative me kasa
3: yaka wase o viko o mili eno viko o anka sa mina me bo
0: tanka kwe bonsam bonsam ntimi moni pa nyankopon ne bo o me die ne o
3: viko ejuma me do yenso wani
5: enchi right
3: wase o wani
0: wase
3: me je musa me me se
0: ade do fucking fucking say get you get new viko get new
4: and what today me twama nyame nshira ba and the beche
0: what is it
3: viko me die ne
0: o
3: bo midi
0: na beche ndike
3: ndike
4: ke o se me di oba na ko bo ase
3: o ase o
4: o ye story a
3: yesa la ka me se
0: viko viko me da viko wan se o
4: ase o da na be bo
3: ase o na bo aye
0: me
3: bo
0: aye
3: me bo aye
4: me di ne be bo ase o na na ma pakistan na bua me me gele janu
3: Fiko mi ye no.
0: Fiko ye na uye.
3: Ajun se kra de mi ma ti mi do.
0: Ajun se kra de ya.
3: Ajun se kra ma uti ma u dan fo anu.
0: Me je sada.
3: Woni ye dire.
0: Woni ye de a. Ye woni ye de wo Kristo mu.
3: Ne mu nyina se na wo ya kwase fa wo.
0: Akwase. Mo nsa me me a che wo. Wo be de mu a wo be dani a tata.
3: Wo pre entie no wo pre.
4: Je mu ha ha.
5: Che do che.
4: Be du ko du voa. Tu vas be wa obi jam bia na ma.
3: Na di na di na.
0: Yo pete wa na police so be pete ona na ko sem.
3: Sasta.
4: Omo ya mi no be ye.
3: Omo ye.
0: What is what obi nya odi obi nya. Every bone sample
3: na
0: di me tuntun.
3: Obo mi ta wati.
4: Hwe mi a mi nduro mi hu.
3: Eh na ka.
0: Wo adu o. Ani edi uno.
3: Obo ko eto pragana ya fa ka ka ko di edi ai. Obo sala mu da se mu nya no ye wo be ni.
0: Hwe da ya ponche.
3: Ya fa da ye tire so.
0: Okay,
3: I'm going to go. And what's it? So you have to say.
0: And you talk good as I'm the champro.
4: My repand meet me here with me dear duro.
3: What's it?
0: What's it go dear duro? Do go on sell.
3: You yes me go call. Good morning.
0: Hey, fiko. Ma bunya du e o nyankopon mu.
3: What's ka for me? Why you let me know? Mo mo bunya du command me sir.
0: Hey, o ma bunya du a. Ah, ukwacha kwada koton. Anase obune yedu no ukwe macho.
3: Me sure sum me nidi.
0: Ah,
3: akwana wa obune.
0: Eh, na to office wo bae no.
3: Me man strategy. Me man strategy.
0: Asa twao.
3: Ude ya long one no. Me mini mini mini.
0: Ah, bon sang ke mo yila.
3: Talo, dan ma me dia.
0: Wani ko sai.
3: Me dia no no. Shiri me.
0: Bani ma ko ani mo ho pao.
3: Toto so yedu no.
4: Me kokana na ke me gugu malam na juma hwe yo beti me iski drama.
3: Me
0: wata.
3: Sino wa di wo di fu ko me yeye. Sino ka ka tro.
0: Ha, skadro. Ha, wan ka sana o ko so da for the dem. Na o pro.
3: Ti mi mi le mo ko di Nigeria. Sikaru kakire nya bian vanko keke. Mo keke.
0: Wa ma yesu asile.
3: Sisire.
0: Chara chire.
3: Me me yi sa kola na ma di.
0: Obua me na to office ro ba ya na.
3: Kwani ka kweti na bla bonu.
0: Onka kweti na bla bonu, onka kweti nko nyanku po.
3: Wo wo na ka mo mo.
0: Ye be bua no.
3: Wo pa pa wo wo na ka.
0: Ye ye be bua no.
3: Na won tire.
0: Abla bo pa ani Yesu Kristo.
3: Ka mo ani tire ni Yesu fa.
0: Ere.
3: Ma ni kan tire o.
0: Ye wa gi ye. Mo ani nda Yesu Kristo so. Uti ni bi se ko to bi prague ya. Eh, every bon sam. San ni no nya ne papa. San ni na ya collected.
3: Obua na se me na me mo ye ye o.
0: Bon sam na ni wo o. Pa Yesu Kristo for your sexy.
4: So for no mu preach them come on when you right.
3: What's it?
0: What's it?
4: Malam no bit me abo.
0: Ka ka be so ka me shine asum.
3: Eh, obo. Ziko odi.
4: Me de gain
3: boy. Ba se una.
4: Me yes kana. Ka na ko ye me se me no lie on Nigeria.
3: What's it?
4: Pragye
3: bo. What's it? Me de no.
4: Me de pragye ne bom ka.
3: Ne bom. Mm.
4: Isha malam bia na ku dua.
3: Ana na ya duma.
0: Malam bia nu ya se tanya nkopa ho.
3: Ole watire.
0: Na nkopa na ya malam kase.
3: O pritia kurai sa, o faka krama ni je nkoto.
0: O ande kakra ni obenya.
3: Mani sisi na mla bomu.
0: Che, obenya ska. Ano ya blabo tin ni
3: edinya. Ana o di that time calculate years we di 34.
0: O bo en si so ablabo tin ni edinya ska. O ti se kwaji ska duro kwa ese ani nyina fi bon sam.
3: O so ma hanka sa.
0: Me mo nka sana.
3: Wenyako.
4: Alidu.
0: Kere obo di adu na si o.
3: Ofeli mu.
4: Me di moto ni bro.
3: Ni kwa ditin dinga se kaini nse ya.
0: Ai ma na ko ba me
3: ko. Ifo mi.

anema aye bisa fo mama mi na ajuna na mechia mo se sabri edri se ya minu se edri se mafo ewo fia everyone madu ndu fia watini kemu a wokro ah sabri utivi se odine afidia to wanu mam fasa da ema wo aisha wahane na nechipo ni mkasa fidie ni midide jama hansu ogoro mene isi wahanum pati wahanum adusi poku wahanum ana kila alumina angasa ene mimi mibobo ni free ya ene umu anu watu wafahanumi amenda ane angasa ene mibo wasashe black cross haka wahe wakati wasa besie yi wabesie yi wabesie yi mu aha oba ba sie yi agese ye die fata yie ko ani me ko yie ji mi fata yie ko ani bi producer Michael Ampofu ani ene kles ni na india phone ni apiepie eh eh ene omu ni apie o hasi na oba se wa babia wo bia no eh mamemo adu eh na me hese na hositie ya mi adum che bibia boko mema metie fo pa no me ne mpa ni fo hasi no omu ni abekan bibi kakra adia che ansa ane ene asema me ni baba munu na wotwe twa mu na me ni hase nyame adomania Bernard Udiska koko kusi apia ona ebetre mu e maame ene ne me beka asema me baba ka fa ho no producer eduan ma me yi eina firi mu na me yi nwume na firi mu na yebekwa ya ko Facebook ubenye bi awewo ene baba wari nya mu TikTok na nya ba with my shibu honum ene kwa social media obi e be transfer tin di na mo so ye di nya da di atem e papa e ka se hey you know ko di atem already so na mo papa bi de mi ni atem ni mo o ka se mi ta free twem di meta free twem ma wa o se adwini ye di mo se ba ba ti e